On French is Subayan Pa. Menya appearance are deceptive. Sadie no mpa men ye. That's all. Asumje yo. Enti donum so ye de oha beba na men ye. Na ka subue mra bribia wo hu. Sidi emre fi bria bribia. Atete nye o. Stressing ye. Yo kunu ye no bom ope no bom den aso be yama no sanso na dia oyere nso pe no bom den aso be yama no e ba ne sa dia sumdwe be fie pa e be tun e be ti mi FK ari e na fie da e na 29th May 2026 e be tun e be ti mi ba da munyina sese bunya be na muti ye enra enra ye ya wada Yenya kupon yehuwa adumwa. Yebeshia yawada ebe.